sa ulo ma mau pe lang ulo ba na fa wa fo lau fa fo ye lang ba lang fa fo anga sa mo ai se nga na rela au tai mang to ba ai ma se ta to wa si mo hu wa la ba le lang

0: Ya fa malo atu ile tu si tala ale si ule ole sa mo ngalo le se sunga ya ta se salam sam yo ya mole a wina maina o ata to tala i mena tu tupu i si ata to tofi sa mo ya ile nei fo i va yaso ta to to fe lo ai ile aso ata yao mai ilunga ole selauta si male tolu fa mo mai le tu laiono se pa ia le iva ile afiafi ya ai man bia tele le alo atu i sa uninga pa ia ole aso sa pati ata yao. Ia le nā Samoa, wā tō whaafafonga, ia ma tātou whaalongolongo a i mea o lo o tutupu, ia ma mea o le a tutupu, ia i si o tātou tofi i le lumanai. Ia o le tātou tala mua mua le nā a, o wā ia i le vāla aunga o mōli mau le tūmalo o whale a lili numera tasi a tanga loa whapele whaafonga anga le atinuu. Ya le fo yo lo o mai tau atu e tau afia i lo ia a. Awa le ta ua le na fai ia sauli lo ia le a waile lo ia le sa fa moe moe. O ia na te fai foina a.
1: A le umalanga mai fafo.
0: Ia me fa pea a. Ia e le mautonu ai foi. Ia tangata o lo ona o e la tau te ona ina nei cases a. Ia mama wai lava le le mautonu. Ya fa pele mata upo e pe amale tolus fulu moli mau am le ole atoe ole la atoe tu la i is the time mo mo atanga loa fa per fa funga anga le tino
1: io e o ie e tau nu ta la vole sto ino io porto anga ono sai
0: ya la vale ono sai ya
1: no why ata tu tiro tiro fa le ma fo fo ya ole fa masino ale atu nu ile me sa o mali me moni o wana o to telea ye ile to tau fa matala ina le tapo inga mal fa fonga mau a samo ni si foi o mori mau sa fiu ya le fa masino nga tau sa i ya la o te ya o to e mau mau ye se fai mai ya mau tu wai pai po la fai ya ai se manino mali mato le vai lo ilonga le fa masino nga ya mama na ira na si yo atu u mai fo fola po i sa o i se
0: ah
1: oi fo ka ma o li si fi ah ya po ri ka po ya o kuruku wa me fa pena e ma wo u ma pa o na le le
0: ya
1: pe ata lu sia ta tu ta fo te ta lu le ofi so fa m si nonga ne ya ma wo le a mi o tonu e fa ti no e lo la to ti uti ya au ma ya o le ta u pi to ma ya tia u le to e su e ma yo va e nga ya ah ya taro sia ya hadu ya mtanga lwengo lo ofiso fam sinonga le mele ufole le elfam sin sidi
0: ah
1: I wanted to ya ya se me fa ufi ufi I wanted to ya se me wa le mele na la langa ni le mali ah pe ale ol fa un asi fam sino fo ilo kala sa ah mana ya ya I wanted ya se mai le fudi ah na lo va ya tu lo le me ka ya kam fa ye e fa ufi ufi pe ale ma anga o vaile la ai lungo le maanga ele furia a
0: ya ngwa malanga lo le fafo
1: ya a o le tau ta wale na o me fa pe a ya ti ta tu mata mata pe ma asila mai mo le atunu ya ma sa mo le o mamala awangi fa i aso fa fi poko pe fa se fa a o sa mo le o mamala kango akula ku e fe ku
0: ya wa ma wa loa a wa fa le tonu wa ya a tanga loa
1: ke ya wa ka kala kala ya ngo ma se ke wa bu a si ka ma ya ma a fa mbe yo la le sa a a be ye fa mu wa sa
0: sa sa ba di le le ya a na ba ma ya tu pe wa lu wa le a to to le ma lu wa le a to to le ma lu ya
1: u ka ko va ya kwa le a kala ya a ma kan ka ko lu ku la ko ka ka ye fa ye le wi nga le so le mole le ko ama le mole a
0: yo e
1: yo wa matan va va ya tu le mau le afa ma mau le mele na le mau manat ya si te metala no ama ya upe alta mai titi
0: ya ya mal tato sala le ai molianga valu ya fa sanga le sa cha cha i le au la kapi
1: sa ave ma ko tso le tato fa ya o nga ulo le tato manu sa mo manu
0: sa mo yo e
1: te mana tu a fo ile fo i ni ya lo tamali ole atu no sa tu ma ti la i fo i ya lana tau mawhinga o ia kapiteni ina le manu sa moa pito vao. Ilo na fwoi vai tau po le lua hafes futasi ea le sa
0: rai mai
1: iwe. Ia ma manu malo atu ai fwoi sa moa le ua i talonga ma Australia.
0: Iwe.
1: Ta mali ne ia re tole ne le sunga ia mahoni, po mase mahoni suoka. Ta sile ne ia ai. Ole mea ye le le ye ye foi fai ton. Ye
0: foi mal ma se.
1: Oh, so se mea ye le le ye le foi ona moya ile li lang. ya lo so ifu fa msino a mio tonu a faya yo le sala le sala o tala fia unga ya le sala le sala
0: yo la solima yuni le fa mo mo a la wina ile unga o si fo ya lo le chino
1: o le monia ya nga fo mi tu po to ya fu sta ya fo a to va ya ma to ya ma ta si ya mai a na fatino ya ni fa sala no le tu ina tu ale tor por fa msino a le la wina lo na yunga ya ya ma wo se se finangalo mai mau fo le mafana fana o si auso ya wari fenga ye fo imole fa salanga le atu na tu le famsino
0: yo ya male atu ala lo le ale tacho wa palmia le fiong le palmia a le tofi tu e tu malo ele yo o twa ya ni ala to reporti
1: ai te lo le me mali tu va fa isi o fa nonno
0: ya ya
1: so le so le lise mo mo mal ma ku
0: palauli aya wo le pisa ko ya le va pe na wa mo mali ya mai
1: pa mo mo mai pa la bicor ko
0: aya o lo el pal mi le fa ya kulo polo kalame
1: ya fa fi fe ya a fa fi fe va ku ka ka sa ku mai pe se si fi so le
0: aya
1: yo le afu yo le filiar kamone mawa
0: mawa
1: wa ga tele atalanta fa lo lo tu ya ya wo fo i pe por ma tu ma lo pe ya ile tu wa ile mi to nu me to nu fai a faya ilo ilo atu o solil tu la fono. Tu yel fa salanga e talanga tala fenga ima I tu inga solil tu la fono fa pea. Ya waile me fai, o mea le malo, o mea le atunu. Ile kalo se si wae afua ya ia. O le milionga le anga kufar kausanga ke ange o ya, le paenga le lima milionga. Ele unta mai tupe, ia alepe ye tasi o le miliona muli muli lea lea e.
0: Ye ele polota.
1: Mawuse tala, ayo. Se yo se reporti po se tala fa tawul tu pe ya ya ave el fa sala na pe fa ye fi tu li la tu mama tu malo wa wa fi tu a
0: tu fi tu li tu malo ya
1: yo ana numero tu ya ma ana numero lua a ya fa tu se le mfa le ata numero tu a
0: ya ma vai manga
1: vai manga
0: yo le mo mo
1: yo ya ma le ala tu si si fo a ya pe yo tu malo na le te fa longo longo tu man ni so tu malo le atu elevan le afie tu tonu le ole fa maoni ele le report io e sa le le
0: male tata o tsala le ele associa le au tsala a male au fa sala la wale atinu o ya le na ma wale ava no sa o tia e le afionga le li pa le mia le ripine o le fo I fa singa a ya mama wa se taimi e moli moli ai fo io na ya la na tu ala lo ye po so na mana tu fo I a ele fo no tanga ale au tsala le au fa sala la atanga lo
1: fa no no ngal na te cha yo le malo pito ba ya cha wa ya ya ulang ona falta nga te sa fa pe mo wo se sa va no
0: cha
1: yo le tu no
0: a
1: wa le nga te la pe ona tu ia le telo fi tam fin italia sa o a o a fi ai nei le malo ya ai lu pu mo ni ai o te cha ya o te cha yo ye cha una a
0: yo e mo wo se ave no
1: sa no nga fa I wa le fa mo mo pe cha ya
0: Ele
1: loa talo si ele on ya fianga fa por kiki me vae nga ono afia ele no folele wa fuwa me ele pumonia ya ile mai tau wa samo ya ite tau wa ona tu se ava no le tai tai ole atu nu ya o ye te tau na fa se upu fa ma se fa malo si au ya se lele la ya la tu fa fonga tu sa no nga tai tai ole malo a pole se fu fa tau al Brestini sa manatu ale amo so na vano ai sana a ya wase fa manu ya
0: ai
1: le ai le pumonia ya tai lo ya I tu atu ya a na uta o tu ya il prestine yo lo tu le meni ma mo ke mi ya a si al fa ma vai filta nga ngi si o mai sa fa le lo ta fa lo tuinga te te ina ye tu le vano I stanga te le te tau na tu la ye
0: Au le tai tai o le malo o sa. Au le
1: malo pua ni ala atu feo pua inga mani vaenga o le fia fia ai. Ia, mana tu o le tai tai o le malo ave ia le famu.
0: Ia mantua fo I atanga loa. Ia, ia, ia le tau e fafeanga I. Tu fafeanga I a le atua mea uma. Ia mali tatu tala lea I lea li leo leo leo wa toia e mai ananai. E toi faatino a e mana tua sa masalomia mua mua fo I o ia. Ele vale ai fala au fasaina ya au le wato e wato e tali watu ma le ta ua fa mai e nga lue le tu mau
1: ya te au pito vao pe ana fai atu la ua utala le amatanga o le matanga lue nga yo leo leo ma le li le sui komisina ni afa masanga ele unitanga ta e tala fea unga ya I una vae ta ia pe vae fa komisina o le matanga lue nga o vale pe le pi o pi o a tutu a le lolotu ia le na sa mo na o ia le le su i komesina na lu ave le poti il pale mia a to ya mai nevi le na ta wai o le telefone ia vani le na nai vani le na ma wai tu tonu message ia sa tai le a faila ile o vani le ape on siling ia to ru o vani o aila o aila na ia te awa o matua ai o vas tawana sa ulu mai a le li lea e suit komisina fofola mai po le ale mafuaga a le ase atoa ngau se la to ilo ilo ngau mafuai a ele o le ia te awa ele pari miu taunu fai se fai unga e faa malo lo le suit komisina le ma le tau avena ngal tofinga a o taunu no tofi se komisina fofo ma taangan wenga wa o va o ile mama mai o le malo le malo a o matua e mama ia le malo le a
0: teita ia le
1: ia le ile saufa ia nei mai le fefea upe taulang te tele io mea na saufa ia i tua iho e ele te tauana sause tangata solitu la fono va bea lai na te a iloa mea lai e ufi ufi
0: e taita ia ia le matanga
1: le isi vala o aina alaina iloa ele atunu o la ufa asala ia nanai ona uma otiana sa wato ru vaita o maila tu nu ola ufa malo lo non to ru la le sibia ma tu fa ma ngi nya o ona na ya le sa fati no indel sol tu la fono
0: ma tau tia
1: ma tau tia le hanyo pio pio ona ma tanga ru ngor le le yo e le fo ya ma lo pumonia ma ma ru le ne ma tanga ru ngai ni tanga tsa fa mi pio pio ma ya le fa ru ngor ma tanga ru ngor le le wo te tau ona tafi ese wo te tau no ese o e malo lolele. To e filita nganga ni taita ile leie taita ia le malu le malo le anga o ila tau. O le faa tumutumunga lea ma e faa lango lango ia le malo le malu pui pui. Ipito vau.
0: Yoi. Ia tatou talusia ia wao le fionga le li pale mia lea vea foi ma ministao leo leo. Ia tatou talusia ile lumanai. Ya male tato tala le ya le ota namula ulu le wa suya ne ave ma pulenga o le suavai atanga loa
1: mana yel tula e mau pulenga fo yo wa fo fo lona tula mai ya tato tar sia ya sa ngai ayo le tai ya na yum fai ona famanu ya inda fo ya le fo mtanga dun
0: yo e ya male tato tala muli muli le na ita alonga oka maka ukia ale mele se fo
1: fi tuta alonga
0: ma ta utia ale mele lo sanga ya tu ya ya le tu nu wa le famana twina le tuto tasia
1: ele me fa una fanga lo inne le angol mia sa me fa me melo ye le tu pito vao et si le fia fo ya tu so i fo mo ta tu wala mai te mo ititi et ta u lo le le fa me tu lo tu tas wa ya ta wa ya ma fo fo te milo te wila ile i se te wila i aso
0: ah ya
1: ya ta fo le ta wa le ai pe ona tu e fa ma na tu ma tu e fa ma ma fa tu la ngole ole tu to tas lango isa pi ave umai ai ma fau fau nga malango no tanga tai a ne ia fata un uina ni ta alonga e tu fata si ai la tu no e mesa tu la nga o fanga mele tai
0: ia
1: ma ta alonga le ki kiti a o le la kapi ki kiti manisho ta alonga wa e tele ta le ni la tu no ia sa wa na mi va nga na sa ma ta ngo fi ai fo ia le fata un uino le fa mo mo e tu va a
0: ya yeah, mana yo le nabuta ua e luas fulmale iva polo kalame a leo la faya se fata ita inga mua mua ole ba ya so o mua mua nei ya ole a
1: ole a so rusuru iva tu so le alia pito va ole a so Friday
0: as Friday ya
1: le fe ilsa varifa alo alo lina ya mo auta alo umai la tu ya a so toru se fululo le ila so tonai
0: ya ya so mua mua
1: ole a musa aile mota lea a fufoina aso sa lo le fainga lo tu e aso nga fua lo.
0: Sisi nga fua?
1: Sisi lo le tanga vai le. O te tula wile ele ala i o ala sisi le fua.
0: O ya muya oe. Ya muli muli akulala va alele ale kaung ufang.
1: Kero nga lakulau. Kero nga kia lakulau va alele afe i ale o kempo chao na kia wafe.
0: Ya manatua. Ya itaimi fo ya o kako la iki ya. Mafeo la mai ya o onga. O le mea ale o le aso mua yuni ya. Chau sanga uma chau. Sanga uma
1: ya
0: e look forward uma ya ya onga e faya solo a onga
1: vale foi sa vali e sa vali falo a lo a pito vao
0: foi ya we mo walo e foi sa bala uli el fa na twina le lima se fruta sanga
1: ya le sa e malanga e foi u bala uli fa to mai samo a
0: ya
1: sa vali ya ya tamai tai tuai tini tuai
0: yo sa nga tamaria nye ai vai moso ai ye onai onai toma pe ato toma na tua ai le tua na ai
1: na na ai la sa tolo ilungo le pitanga lu mo tama tele
0: oi ai
1: ko fa fo i kua tama vo ya ye ke vai fa polo polo ale a le fa su seng e fa ka o pankeke e ai man fa ka o pankeke ka le le su nga le ma ke ki ai ngule le pa pa ai ku
0: Oyele ai langa ka nga kausilele ya ma ko etsamai tsa sa sanga tsa Maria e vai moso
1: ya sa oi well ti do ile te yalo ta mala ya le tu ai nga sa wa foile vai nga avele la tu fa mu ai mse lava o tu to langa so fu na fu vai tau ya ale lu fala pu tonga le ila lo le kalesia Catholic Roma i Samoa.
0: Oi. Ya fa pena fo ile tele wa onga i Samoa. Ele colisio Samoa, colisio a vele oka. Tele wa onga tanga lo fa ia solo. Ya fa pe fo io tau fa pe fo ia ia la tau mai sala fa.
1: Oi oi.
0: Yo sa a wai ma.
1: Tu ma na tu ia i Samoa ile na vai temi. Ya na lu lu le fa le o fa le ama ia. Ya ai pe lo le te wilo na ave ia ia.
0: Auto
1: to ma na tu la lu afe ma le tasi lu afe ma le lua lu afe ma le tolu na ave ila o ki ki ti Samoa.
0: Samoa, oka.
1: Ya te milal na na te toe to ma na toe toe fo. Ya yo ma fau fau ngai tu al te min tu atau amata mai. Ya le matanga u fie fo le watu au ki ti fafo pe ta i waru waru mai lia fo i faa moe moe te o tau fia. Ya ma le toe faa tau nina ia i faa tai le fai ngā malo u pali mai. Ya le le atoe am talil tulanga i talonga a.
0: Mana ia tili. Ya e fai foi la o tunga vaa a. Tunga pao pao o fau tasi o kulula. A le tau.
1: O le mea lea lea lea lao tau ma fai. Kau ma fau fau ai ai.
0: Ea. A miska ko kulula.
1: Ya ila fai se vaa alo ala si ule ala saa mona ngalo.
0: O ya misi.
1: Wala va o duam fao la tane o e avele lua.
0: Ya, awepe ke ula ula ya.
1: Le lulu, le chau vanga wae faifo tu nga va halo ato mai chak.
0: Oyo, ele ai masimea fa pena ala mtua seki ya.
1: Yo le peke o lua mua lua kwa lua sa maa wako.
0: Mana ya malo malo tapua isa moa le nechula o le tato polo kalame. Ya me ai fa pena ile taimi fo ila le na le toy faya ile ile tuto tasi ya yuni a oka pe yo le ato ato a mo isa wa avel fa mua ile ile masina o se tema a tanga loa
1: ile
0: te wila ai wa ngalo atua le aso mo mua yuni yo ile aso mo mua yuni tausanga uma tausanga uma ya ile wa tula ile cha taimi toy tolu mi nute tanga loa ya no tafo ile o le tula tolu ya ai usila fa fonga sa mua Ole aso o ula atu atato utala mai sa moa le siu fufonga. Ole tipa ula mai satu paitea. Ole toa pea le tai. Ole vaenga lea a ole aufai pese lea tangaloa a. Manatua lava lea na lato maua le sili a.
1: Tulanga mua mua.
0: Ile tau vanga. Ile tau vanga a pese ile faa manatuina. Ole lima sifuru tau sanga ole tuto tasi.
1: Lea saa iai saa moa.
0: O sekia ole auke manga kua.
1: Lea lea mesele te manatua. Ole aufai pese lea mani motele sa lafa. Isa o leila ufaa ringa pito vau. Ele ngalo te alu temi lea saa iai fo ioi. Sa tulanga mua mua. Ile aufai pese lea. Ata mito le tipa ula mai satu pai tea. Ya si usore wa ngalo ya tea ule ino si tau le. Ya masi ana whanau.
0: Aya.
1: Ie mana ya tele. Awa te loa sao le li teo. E mana tua le sa sa vali ai fo. E mai au wai lea wha moe moe.
0: Maka maka.
1: Fama natu ino le li. Masi fulu tau sanga ile lua. Fe se fulu lua.
0: Lua na. Ya le na. Le tipa ula mai satu pai tea. O le toa pe le tai Samoa. Usi la o tau fafonga.
2: Wale au ngā wauti.
3: Oi, ka lo whae o ka masese.
2: Samoa, ia whiwhi le mū. Au ane iai se mea ngā se. Ma ia toa pele tai. Ia o ngā lau toto. Ia o tau saulatu.

0: amatu tua foi o lo tatu watunu pontata matu tua foi o la na ikalesia ya ya ilo ona hava mamata wai pituva
1: ya mana tua a tangaloa e lo la wasa mo la na tu malana nga malifa o lifa alo alo a maliminga o ya ai pe pe ona esa no mata ua ya foi lifa fanga nga sa mo a yo e la ngona lifa no noa
0: tua ke ya lifa ku kangi ulianga ya tatia lo fa foi ile to ina to mai titi o pe ona fai tu to lo ai lo ngai se sa mo ta u ai lo ngole va ngo mo se lo ngona fia fia mo se lo ngona leve ah fa no no u ma ye malo ngona fia to vi masui ya ono va ai ngo va ai ona o tatu u mai pele o tu tu ama o tatu ma tu ya tatu ah o le fasi no manga so piko va o le mele ngai ah o so i fu foi na yo u ma tu so peka ke fa val valle a kale al ko ki kai fa ko kai fa fa ta usanga te te alu yasi ya mata lu vo ile sil sil ya vili ya po ha mai ole ale memo o mia fa ya mata tala ya si tina ya ole so muli muli ala mata la noanga mata la noa li ta ya msalu ulti al fi tu fa so le le tu la valu li ta ya ya ala mana fa ma va muli muli ale na mo ti ti lo atu si ana ta oto mai msalu pe tal se fulu ya ai to e saule tala e longo mai. Ia ua, wala au ia ilta maile langi. Ia, tangona nai e le mafeo na ngalo.
1: Le ngalo,
0: Le ngalo lo ta mafeo favore le tausi o ta mafeo. Ia o whamani anga uma. A le pa uilunga o oe mao. O to walo matato whanau. Ia a whaila o le kwenga mea kawakule ko lango o si.
1: O si tina, matautia lava.
0: Ia ka fia fia, i le ka maikiki ka fia mafuka. Ia.
1: Kafia maua se kua ke se kasia kangalo.
0: E taua le ampito vau, e taua ya o mea tutupu. To e fua ta, ye li tae au fau, manua nae so i fua seo tina, pe a faya maua ne fo yele ne, yalo le atu nu le tafasua. Te mi ale ne yolo fa maulalo, alo te to e fatu ese ma va aide, faile le ise mea ai o wa le tina o si outama, po le tina le na o si outama. Ya matala noa, ya ye fa ma ngalo, oe ma so vai venga. Ya manu olai mau wale hawa noa.
1: Yoi, ya, Samoa malau fa funga anga. Ya, o sina tu walalo le na yalo mafanau atanga loa.
0: Yoi.
1: Teine male ta mama na tua, ava ima tua. Ya, awane ifa angalo ina le iwa o masina.
0: Ya, le na.
1: Na tau ave ai, oe mau ile manava o tina.
0: Ai lo le mau alo, ula futi futi, ya.
1: Ya, ngalo loa.
0: Ya. Mea wale mika mika laka ngai kele maalo si poko male a.
1: Ya, le na. Ya ole aso o ula atu ya le tafatale noanga le tangaloa. Ile si ufufonga ole tap band. Au ole mita mita usila o tau fafufonga.

0: Yo ele se fonga matanga o fiele na ole tap band. Aua le mita mita se tasi ilona malosi. Ai ngalo ele fafitai. Atanga loa mal fafonga anga Samoa.
1: No ili rei.
0: Ma naia telele si ufonga o le langi pese atanga loa.
1: Aua ne e mita mita ilo malosi. Ngalo ai matua a inga ya maise olo uso. Yo ai lava lo tua fine. Ena wae maua mea maua le malosi maua le tamau a inga ya ona sopo tuloa leo au fuafuanga. Ya ngalo ai ati oe ya le au malosi le tapau le langi lala afa ama lo ulo umai. Ya e tau ya te oe tu samalo uanga leanga.
0: Ya ina watu lai malta taimitanga loa watu e luas ful malfitu minuta ya na tafo ilea ole tu lai faa. Ya ai ole a sela fa fonga anga Samoa ya ile si ule ole Samoa na ngalo malana waya telefoni fetoso ai is CCSS o Australia eva ma ya Samoa
2: talo fa wa telefoni sao no mai
0: tata fa Samoa Ole si ule ole saa mwana ngalo, malana mbuaya telefoni, fetoso ai, isteche esese o Australia. Usimaya la ufafofonga, ile tato uluwa iwaya telefoni, mai ile sete o tasemania. Lofa nga solo suesue nga leo leo, isi faalabe labene tu lai iho bat. Ose tina ai pea maleono sfulu ona tausanga na mawalona tino maliu, ile tua atusi, ilisa Dale Court. Olo masalumia walema na maliwo ya. Ilea la wafale na maua yae maseali e lima sful maleona ono tausanga. Watao fia neye leo leo mo ona suesuenga. Ilea la wafale velave olo ota uaye leo leo. Ole tina walema na maliwe pea mani vayaso. Olea foi watu wa ia olea lii olo otao fia ea afia. Ile ngase ngase ole mafaufau po ole mental health. Waya telefoni ma ile sete o Perth au Sitalia isi sifo. Feto a ile train sa yai e tusa ma le se lau le au fa yole pasese ma se loli ile kolosi Guildford ile July fa. E to atolu ile pasese le train na awina le fale mai mo tonga fitinga. Tele ni ta avale na fa le angaina ona olea la veanga sa tapunia fe malanga inga trains Mata avale mo se taimi umi ile afyafi. Ele imalo lole matanga luenga o leo leo. Ile faa wawina o suesuenga. Ole mafua anga o lea faa labelave. Waya telefoni ma ile seteo Adelaide Australia esaute. Ole alii ya Peter Liddy. Wabalus ful maltolu wana tausanga. Na faafale pui pui ina pida ile tausanga elua afe maletasi. Ilo na faya faa malo siya wa mionga maatanga ini tamaiti za toa faa. Sa avea lea alii ose coach ile Brighton Surf Life Saving Club. Ma iripoti ya leo leo ole ngan wenga lea sa ngalue lata lata ai pita ile faa naula haiti. Ma wa faa maonia o ii foi na faingo fia ai ona ia faa tinoina. Nei winga leanga yalo mafanao. E luas ful malelima tausanga na faafale pui pui ina ai pita. Ona oana solitu la fono ile tausanga e tasiiva balulua ile tasiiva baluono. Ole asolulu ole vayaso le nei na faailo ai ole amangalo pita. E toatele ele ofia fia ile faaiunga. Ile manatu ale toatele e toe faatau nuu fo ye pita. Se isi solitu la fono faapea. Waya telefoni maile sete o sini ni usawelese. A o kolosi se tomae fitus fulu wana tausanga ile awala kolosi. Ile pita nuu o Forest Road ma Queen Victoria Street in Bexley. Na soa ina ile taavale. Na faafoe ina se li e luas ful maltolu wana tausanga. Sa awina si tamaa ili falemae mo ona tonga fitinga peitai na maliu lava siya tamaa. Ona etunga tele ona manuanga ai oloofa anga solo suesuenga leo leo. Ile tu lai ya yolea faa labelave. Male fautuanga mai le matanga luenga o leo leo mo tangata uma. Ina ia mana 2 kilomita fa atulanga ina. E samalanga ai ile taa vale. Ona o manu manunga i fa alabalabe. E ona tula i maiai. Nei fa alabalabe fa afuasei. Waya telefoni mai le sete o meleponi Victoria. Sau feu se alii sa malanga mai Melbourne mo Dallas. O le QF lua tasi ale Qantas na tuua meleponi e faa moe moe mo Dallas e sful valu i tulale umi o le malanga peitai. Na tula i se faa le tonu i le vao se tasi ale pasese. Ona na tele iusita ia tula fono i lunga o le vaalele. Sa tau mafaile au fainga wenga e faa nofo file mu le alii. Asa ia te tee, maana ia uina loa se tasi ole au fainga luenga. Na avea le faa lave lave, maala na afea ai loa ele va alele laufanua o pape ete i Tahiti. Ona ole fia ave ese ina ole alii faa tupu vebesi mai ile va alele. Sa tau fia le alii ele oleo mo ona suesuenga. Ae toi faa waule malanga le Qantas mo Dallas. Ile taiminei. Wa fa sa ina le Qantas ma le Jetstar ona choi talia le ali e e malanga yala chova lele male tacho waya telefoni fa iu mai ile stete o Brisbane Queenselani mo lia le ali fo mai ya San Theodoras e features full man fauna tau sanga ilona fa tau nu ole pulele uma Malona fa amalo sia ni tama ita e to asful male lima. Mai ile tausanga e lua afe. Ile tausanga e lua afe asful male lima. Ai ole asolulu ole va yasole nei. Na tu la iai ile fa amasinonga I Mount Gravatt. Ma ole ala wina no na fa salanga. Ile asolulu asful male tolua yuni lua o lua ono. Saundo ole sa o upo leo leo ya Sergeant Dennis Silk. Ole anganga faa fetai ya te ila tau na afia ineisa waanga matanga ilo lato faa iloa o winga sa faa tau nuina Theodoras ya te ila tau. Sanga lue leali ifomai is a private health center I Tarragindi I Queenselani. Ma ole faa iunga le na Samoa ole waya telefoni ya nisi uleo le Samoa na ngalo. Faa fetai tele le faa fafonga mai. Ma fa asoi fuaya.